ngiya apho ezulwini mamthembu ungabonisa uYesu afro yakho mhlamba nganomoya ngabunawari mamthembu ungahamba ndiyorayithi toys uzongile semva kwabantwana toys.

kwakhamalanga divuka ndikhala. Kululu ibalisa ngoku ndimdala. Sister kamama nentombi yendala. Uiva kwakhe lengoma umsho uzofuna.